8:11 on the clock. Good morning, good morning, good morning! Kapiling nyo na po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mom's DJ Max. Para po sa mga maagang nakatutok sa ating programa, well, good morning po sa inyo lahat. Parang may naririnig ako. Wala pala. Guni-guni ko pala yun. Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga nag-aalmusal dyan sa mga sandaling ito. Sa mga may pasok sa trabaho. Hoy! Parang wala ka sa mood pumasok na. Konting kembot na lang, no? Konting kembot na lang, September na naman. Unang araw nga po pala ng August, mga kapatid. Diba parang kinindatan ka lang ng July, biglang August na, no? Magulat ka na lang, kumakanta na si Jose Marichan na naman dyan eh. Diba? Kabilis ang panahon. Sa sobrang bilis ang panahon, naiwan ka na. Ay bago na siya, nandyan ka pa din. Ano nangyari sa'yo? Anyway, para po sa mga maagang nakatutok sa ating programa, again, magandang umaga po sa inyong lahat, diba? At isa, makakasama nyo na naman ang inyong taga-Bulabog ng umaga. Hanggang alas 12 po ng tanghali, 4 na oras po tayo magkakarinigan. Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan, na nang iiwan na lang. Naiwan ka ba? Ba't kasi hindi ka gumising ng maaga? Sa mga ano po dyan, sa may mga tama pa, mga nakipag-inuman kagabi, anong thought process mo? May pasok ka ngayon tapos nakipag-inuman ka kagabi? Ikaw na manager? Ikaw na may-ari nung ano, nung kumpanya? Nagapag-money yarn? Ako pre, naiwan ang service. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Engineer Jerry. Engineer ka na't lahat-lahat, late ka pa gumising eh. Nasabi ko na eh, nasa Manila ka na't lahat-lahat. Pinairal mo pa ang kalaitan mo dito sa probinsya. Kamot na lang ng ulo kahit walang Makati eh. Sabi sakit dito, kalbo to eh. Anyway, shoutout kay Engineer Jerry Gonzalez na nanonood sa ating live ngayon. Sa mga nakikinig po sa atin sa kanilang mga tahanan, sasakyan at sa kung saan-saan mang tambayan yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa 4 na oras na tayo ay magkakasama-sama, meron akong katanungang nais itanong sa inyo. Siyempre, tanong nga eh, di ba? Katanungan na itatanong yun. Ang ating katanungan, ano ang pinaka-importanting quality na hinahanap mo sa isang kaibigan? No? Nakikinig yung ano eh, yung kaibigan ko din. Ano ang pinaka-importante na quality na hinahanap mo sa isang kaibigan? Ayan. Diba? Ako dapat engineer. Dapat pag umuwi ng Isabela, nanlilibre ng alak. Ganun. Pa-shoutout po sa maganda kong mama, Janet Vicencio. A big shoutout to Nanay Janet Vicencio. Nanay! Nagluto ka na po ba ng almusal ng mga anak mo? Baka po pwede, Nanay Janet, eh, bigyan mo rin ako ng almusal dito. Yung hindi po KJ DJ. Ayun, tama nga naman yung hindi KJ. Eh, mamaya iba pala yung trip mo, kaya KJ siya. Ubusan ng pera yung trip eh, no? Wala tayong laban dyan. Eh, nakikinig na naman na buwisita sa aking live. Eh. Ayan na, nag-comment pa siya. Pwede bang mag-block sa TikTok live? Kaya lang kasi, ano eh, ayoko yung ganun eh. Ang ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Yung hindi ilalabas yung secrets mo even though may alitan kayo. Ayan, totoo yan. Pero tatandaan mo. May sikreto ka, sa'yo na lang. Huwag mo nang ishare yan. Kasi pag ishare mo yan sa isa, syempre sasabihin yan. Walang, hindi yan makakalabas. Sa atin lang yan. End of the day, ilalabas niya yan, kapatid. Wala pa yung follow back, kuya. Ay, naku, sorry po. Sorry, babalikan ko. Busy lang kasi kahapon. Ikaw naman. Grabe ang demand. Yung nakakatawa, sabi ni someone. So pala nito yung nakakatawa, di mo hanap ka ng clown.
Someone ha, bukas, ay sa Lunes, pag dadalaw ka dito sa booth, total dito ka sa Top Santiago, make sure may dala kang almusal ko ha. Pag wala kang almusal, wag mo na muna akong pansinin kasi mainit ang ulo ko. Sir, wala pa yung Foodpanda kahapon pa yun natin. Ay, wag nang dumating nga no, LJ. Pero di siya nag-follow back. Ala, sorry po. Required pa lang mag-follow back. Sorry ha, paluin ko kayo sa likod, gusto nyo? Someone ha, tatandaan mo yan. Hindi tawa-tawa lang, seryoso yan. Dapat pagdadaan ka dito sa booth or mga ngamusta ka, DJ ako yung ano, nagko-comment. Make sure meron kang dalang almusal. Dahil pag wala kang almusal, magkalimutan na tayo. Habang buhay tayong huwag magpansinan. Anyway, dami ko na naman nasabi, kaaga-aga. For the meantime, let's get back to the music. I got your song from Maki with a song called Kahel na Langit, back to back with Ben and Ben's Saranggola. Again, ano ang pinaka-importanteng quality na hinahanap mo sa isang kaibigan? Yan ang ating QOTD. Enjoy our songs, ladies and gents. Once again, this has been your DJ, DJ Max.

0: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
1: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
0: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
1: Ah eh, yun lang.

8:42 on the clock. Good morning! Walang shout out po sa lahat ng mga nakikinig at nakatutok sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway, maganda rin ang gising ninyo katulad ko. Diba? Samahan pa ng napakagandang weather. Yung hindi ganung tumatagos yung init, diba? Ang hirap kasi yung sobrang init, no? Nakakapanlagkit. Anyway, a big shout out to DJ Skyler na nanonood sa ating live stream ngayon from the other station. Ano, DJ Skyler? Ito yung batang halimaw yung boses eh. Nakakatakot yung boses. Pa-shout out po DJ from Nell Works. Hello from Reynaldo Morfe. Hello po. Well, going back to DJ Skyler. Naano lang ako na na-amaze ako at nanonood yung idol natin, di ba? Idol natin 'to, eh, ganda ng boses niya. Kung una ko nga 'tong narinig sa air noon, nako wala na, tapos nang kinabukasan ko pa. Good shout out to DJ Skyler of 97.7 na naka-tune in sa atin ngayon. Ano ginagawa mo dito? Ikaw ah. Kaya po pala DJ Yes po, hindi na po namin naabutan yung iba po. Thank you po DJ sa shout out from DJ Skyler. Mag-aaral ka ng mabuti kapatid. Mas malayo mararating mo sa amin, ikaw pa ba? DJ, any thoughts po dun sa racket na nais ipagawa ni PBBM? If I were the president, magpapatulong ako kay Supreme Leader Aladdin. Yung dun sa The Dictator, di ba? Patulong ako sa kanya magpagawa ng pointy racket. Nakita ko lang po, DJ, na-miss ko rin po yung pagdi-DJ nyo. Plastic mo ako, DJ Skyler. Na-flatter ako. Walang miss having you guys, no? Yung mga kakulitan ninyo. Although, maliit na panahon lang yung pinagsamahan natin dyan. But it feels long. Sayang di tayo masyado nakapagkulitan. Ikaw kasi masyado kang tahimik sa sa station . Pag binibiro kita, puro ka lang tao . Dapat sumasabay ka. Himbawa kapag kapag tinapik kita, ganyan. No? Sapakin mo ko, ganun. Good morning DJ, what time po ba yung magandang music sa radio nyo? Araw-araw naman, oras-oras magandang music. Depende lang siguro sa taste mo talaga yan. We still get our question of the day, which goes this way. Ano ang pinaka-importanteng quality ng kaibigan ang hinahanap mo? Tama ba yung phrasing ko? Again, ano ang pinaka-importanteng quality na hinahanap mo sa isang kaibigan? Yun pala yun. DJ Skyler, sagot. Pag di ka sumagot, pukutusan kita mga 35. Ano ang pinaka-importanteng quality na hinahanap mo sa isang kaibigan? Meron po kayong mga mensahe or nais na ibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Follow nyo na rin yung FB page ni DJ Skyler. Ayan, for voicing and other inquiries, feel free to message him. Wag na ako. Ako'y tapos na sa mga ganyang bagay. Mas malupit ang boses ng batang ere, no? Mas magaling ito. Ang boses nito, parang pinagsamang dubber ng anime ng Hero TV. Ewan ko, nabutan ng batang to yung Hero TV. Diba? Tapos yung, ewan ko, parang may kaboses siya sa Naruto, eh. For me, DJ, is yung kaya kang samahan na sa mga araw na malungkot ka, lalo na sa masaya, DJ. Yeah! Ako kung may ganyan akong kaibigan, doon na lang sa malungkot na part ng buhay ko. Wag na sa masaya. Pag masaya, kahit ako na lang. Masyado naman palang makasarili. Yun pala ang hinahanap ni DJ Skyler. O, sa mga naghahanap dyan ng kaibigan, si DJ Skyler yun po yung number one criteria para sa kanya. Kung di ka pasok, wag mo na siyang kaibigan. Sa akin, number one, dapat meron kang sasakyan. Para kapag nasira yung sasakyan ko, may masasakyan ako, di ba? Number two, dapat meron kang pera kasi lagi akong walang pera, dapat meron kang panlibre sa akin. Parang sa akin lang umiikot, napaka-egocentric ko naman palang kaibigan.
Yung prank ka DJ at hindi niya tinotolerate yung mga maling ginagawa mo. From Texter 5673. Correct! Meron kasi yung mga kaibigan na ano eh, alam nilang mali na nga yung kaibigan nila, pinagtatakpan pa nila. Ang masakit doon, hindi lang pinagtatakpan, sinasamahan pa nila. Yung kaya kanyang pagsabihan, i-correct, pagalitan at pagbawalan kapag alam niyang di na tama yung mga ginagawa mo. May mga kaibigan naman na ano, na pag kinorek mo or tinama mo. O kaya pinagsabihan mong ganyan, masasaktan tapos if a friendship overcome. Parang ano eh, tinitake nila against you, diba? Against them pala. Sorry ah. Sorry, mali yung ano, grammar. Yung hindi po tumitingin kung mayaman o mapera ka DJ, naku, hindi ako qualified kay ano, Texter 567. Kasi ano eh, kailangan yun. Number one, be practical. Kasi to be honest po DJ, may mga kaibigan po tayo na andyan lang kasi alam nilang mayaman at mapera ka. Well, hindi naman ako ganun. Yung ano, kapag alam kong mapera ka, sasamahan kita. Pero kapag na ikaw naman yung nawalan ng pera, andyan pa rin naman ako, pero bihira lang. Ang hiya, napakamukhang pera naman pala ni DJ Max. Hindi, joke lang. Ako yung kaibigan na ano na... Pag naging magkaibigan tayo, higit pa sa pagiging magkapatid yung ituturing ko sa'yo. Totoo yan, alam na mga kaibigan ko yan na how much I value friendship sa totoo lang. O kaya DJ Skyler, oh, labas naman na tayo. Libre mo naman ako. Totally ko ito, mas maraming racket kesa sa'kin. Diba? Ikaw naman yung manlibre sa akin, DJ Skyler. Padala mo na ako rito ng almusal, Food Panda. Bayaran mo yan online payment. Mamaya charge mo sa'kin. Pre, sama ako sa'yo from Calypso. Sino tong Calypso na to? Ito kasi yung mahirap pag TikTok live eh. No? Di mo malaman yung tunay na pangalan? Van Ngani! Yun lang si Van naman pala to. Paring Van! Uwi ka na kasi dito. Onti lang sir, sabi ni DJ Skyler. Huwag mo akong maser sir. Di mo ako teacher. O, kahit na konti yan, libre mo na. Yung willing siyang makinig at magpayo sa'yo kapag may pinagdadaanan ka, kapag di mo na kaya. Halika dito, Texter, ano? Halika dito, our dear Texter, at papayuhan kita. Dahil dyan, magkaibigan na tayo. Kapag may pinagdadaanan, bakit hindi mo makita yung pinagdadaanan mo? Bulag ka? Pag sa akin po, para sa akin po DJ, eh yung always positive kapag kung mag-isip kahit may mga problema na yung barkada. Yung nag-share yung kaibigan mo, may sakit ako. Anong sakit mo? HIV. Oh, positive siya. Parang ang hirap naman ng ganong kaibigan na over-positive. Di ba? Namatay yung ano ko. Okay lang yan. People come and go naman eh. Diba? Parang okay sa pagka-positive nga ni. Big shoutout sa akin kumpare. Paring Van na mag-guy spirito na nandyan ngayon sa may Cagayan na hindi na umuwi dito sa Isabela. Ewan ko nung trip na ito. Anyway, feel free to send your messages all the way through our text line. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Or sa aking FB page po na DJ Max. Pwede nyo rin padala yung mensahe ninyo sa FB page ni DJ Skyler. Forward nyo na lang sa akin. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Maldita with a song called Porque. Back to back with Join the Club's Novela. Keep right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

9:12 on the clock. Good morning pa rin po sa lahat ng mga tagapaginig natin dyan. You've just heard a song from Taylor Swift with a song called All Too Well. A big shout out to DJ Skyler who just left our live. Big shout out to Riches and Anthony Guillermo na kakulitan ko ngayon sa ating live stream. Good morning sa inyo dyan. Good morning DJ Max, watching from Jones Isabella. Big shout out to Giancarlo Peralta. And a big shout out po sa mga viewers natin dyan sa ating TikTok live. We still got our question of the day. Our question of the day goes this way. Ano ang pinaka-importanteng quality na hinahanap mo sa isang kaibigan? Again, ano ang pinaka-importanteng quality na hinahanap mo sa isang kaibigan? Hi po, from Jairo, watching from Sampaloc, Manila. Uy, nasa Sampaloc, Manila pala si Anthony Guillermo. Kakatapos lang maglaba DJ Max from Giancarlo. Uy, oo nga, no, laba-laba din. Sa mga naglalaba po dyan, na tayo ang background nila. Hi sa inyo. Nakapagpiga ka na ba? Baka naisama mo naman yung dikulay, ha? Sabi ni Leo the Potato, yung bibigyan ako ng pera. Ay, hindi kaibigan ng hanap mo. All this time, check natin mamaya. Kakupalan na loyal sa best friend, sabi ni Riches. Yung kabiruan at the same time loyal sa pagkakaibigan. Meron kasi yung mga kaibigan na kapag nasa alanganin ka na, ilalaglag ka. Yun yung pinakaayoko. Nakakabuisit yung mga ganun. Yung mga traidor, yun. Yung sa simula lang okay yung pagkakaibigan ninyo, tapos kapag nalaman na yung mga sikreto mo ganyan, gagamitin laban sa'yo. Kaya ang hirap magtiwala. Umulan sana Lord from Anthony Guillermo. Hindi ba maulan dyan sa Manila? Di ba maulan dyan sa Sampaloc? Dito kasi sa Isabela, manakanakang pag-ulan eh. Kakulitan minsan DJ from Giancarlo. Yan nga, na ano yun, na admin sila tapos nilaglag yung mga ginawa ko, sabi ni Riches. Naku! Totoo yan, yung ano, yung anturing mo na sa kaibigan mo, yung kapatid. Dami mo nang na-share, dami mo nang naambag sa buhay nila, ganyan. Financially, tapos morally, di ba ganyan. Yung ikaw yung ano, yung nagmo-motivate sa mga kaibigan mo, tapos yung nagkaroon na ng problema na alam mong madadawit yung pagkakaibigan, eh nilaglag ka para mailigtas lang yung sarili niya. Nakakabuisit yun. Ang sarap ni Ilkaterin ng ano, ng mga 1 cm tapos ano, 37 times habang nakasabit siya. Diba? Nakakabuisit yung ganun yung mga traidor na kaibigan, kaya dapat piliin niyo yung mga kinakaibigan ninyo. Hindi sapat na marami kang kaibigan. Dapat meron kang tunay na kaibigan. Masyadong mainit na ang panahon tapos nakikita mo sila may kasamang partner. Ako wala, sabi ni Anthony Guillermo. Ano ba naman yan? Single life? Marami dyan sa ermita. Hindi magbabago kahit mataas at malayo na ang narating. Sabi naman dito ni Joel. May mga kaibigan kasi tayo na ano na eh, no, na kapag narating na yung mga pangarap nila, parang di ka nakilala. Hi Boss Feeds from Daniel. Sino tong Daniel na to? Parang familiar. Anong name mo kapatid? Yan totoong pangalan mo, ha? Hi Boss Feeds, eh, sabi niya, bihira yung tumatawag sa akin ng feeds yung ano lang talaga yung mga nakakakilala sa akin. May nais kang ibahagi, padala mo na yan sa ating text line. 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Shoutout po kay Ivan at sa mga kadete na kasama ko. Kaya may ano kasi tayo viewer na anong tawag dito na isang seaman. Sir, balik ko na yung baso, yung galing sa Debu. Ano yan? Balik ko na ba yung baso, yung galing sa Debu? Ano sinasabi mo? Parang hindi ko magets yan. Shoutout sa mga kabengs dyan. Magparamdam na kayo. Kilala ko na to. Daniel. Big shoutout to paring Januel Lugo na nanonood sa atin ngayon. Sino tong tenomes na to? Pa-shoutout kay Precious Joy from Riches. No? Big shoutout to Precious Joy. Yung galing sa Debu ni Ate Hadaza. Ano yun? Hindi ko gets yun.
Anong ano yan? Kaninong birthday? Ay ano yan? Anong name mo, Tenomis? Pasukan na naman sa taps. Yes po, pasukan na naman. Ayaw mo pumasok? Sayang ang ano, sayang ang tuition. Yung friendly pa rin kay DJ kahit ang tagal-tagal nyo nang di nagkikita. Alam nyo, meron yung mga, no, may mga circle tayo, may mga kaibigan tayo na wala mga araw-araw na kamustahan, hindi man lagi nagkakausap. Pero pag nagkita-kita kayo, parang walang nagbago, yung dati pa rin, di ba? Ang ganun yung katight sana ang bonding ng karamihan dyan. From Michael, ang tunay na kaibigan or ang quality na hinahanap ko sa isang kaibigan ay yung andyan siya sa oras na malungkot at nag-iisa lang ako, na parang wala akong kakampi sa mundo. At ang gusto ko, eh, andyan siya sa tabi ko. Parang partner naman yung hinahanap mo, hindi naman na kaibigan. Parang friends with benefits. Sa Monday, magkikita-kita na naman ang mga mag-friends. Yes! Diba? Ba't di kayo nakita-kita nung summer? May kanya-kanya kayong lipad, ganyan. Si JC to sir. Sinong JC? JCS? Gas station naman pala to. Sinong JC? Ituloy mo naman kasi yung pangalan mo, kapatid. Again, kung napahabol kayong mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 09-35-810-8217. JC Pamintuan, yung badminton, sir. JC Pamintuan, yung badminton. Isa kang badminton? Ha? Yung tanggap ang buong pagkatao ko, yung totoong ako, from Anne. Bakit? Dati ka bang halimaw? Meron kasi tayong mga personality na ano yun, na tago sa karamihan, na hindi natin na-share sa lahat ng tao, tapos may mga piling tao lang na nakakaalam. Tapos yung mga taong pinag-openan natin ng totoong tayo, eh, kinalimutan tayo. Parang nandiri, ganyan. Parang nagbago yung tingin sa'yo. So, sana may mga kaibigan daw tayong mahanap na ganun. Friendship isn't measured by time, but by trust and loyalty from riches. I beg to disagree. It is measured by time. Bakit ba? De joke lang. Totoo naman. Pero ano yun, may mga pagkakaibigan na sobrang tight ninyo. Pero habang tumatagal, nagkakalayo kayo. Or nagkakalimutan na ganyan. Yung di makakalimot kahit may jowa na, from Teacher Anne. Teacher ka na lahat-lahat, eh. Ganyan ka pa din. Hayaan ko siyang maging masaya sa iba, hindi lang sa'yo, di ba? Anyway, pwede nyo pa rin po ipadala sa ating text line na 09-35-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Cap of Joe na ating inihahandog kay Anthony Guillermo, as requested by Riches. Back-to-back with Rob Daniels' Miss Miss. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: sana ang relasyon natin parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

That was Silent Sanctuary with a song called Sayo. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly still here. Mine's DJ Max. Gonna keep you company till the hour of 12 noon hanggang sa inyong pananghalian na naman po yan, mga kapatid. Another 4 hours of your time to spare. Anyway, para po sa mga hindi pa fully aware sa context ng ating pinag-uusapan ngayong araw na ito, ano ang pinaka-importanteng quality na hinahanap mo sa isang kaibigan? Again, ano ang pinaka-importanteng quality na hinahanap mo sa isang kaibigan? Yan po ang ating question of the day. Kung may nais kang ibahaging kwento or comments, feel free to do so at our text line. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Or sa aking FB page po na DJ Max. From Ching, yung hindi kayo iwan sa oras ng may problema ka. Paano pag ang problema mo naman ipera? E, karamihan ng kaibigan natin dyan talaga nagbaback out, diba? Siyempre din naman lahat ng kaibigan natin eh, ano diba, may bukas palad na magbigay, kumbaga. Yung pahahalagahan ako kung ano ang pagkakaibigan. Yung pahahalagahan ako kung ano ang pagkakaibigan namin from Sarah. Yeah, yung binavalue ang friendship, yung same kind ng treatment sa isa't isa ng pagkakaibigan, diba? Doing the bare minimum yung isa tapos ikaw naman nag-i-exceed. Parang di pantay. Yung iba naman dito sa ating sa mga nag-chat eh, parang hindi naman nakaibigan ng ang dinidescribe. Parang beyond friendship naman to. Tama po ba yung pagkakaintindi nyo dun sa ano, sa context ng question natin? Ano ang pinaka-importanteng quality na hinahanap mo sa isang kaibigan? From Apple, yung walang insecurities. Oh, sa bagay. May mga, yun nga yung sinasabi natin na may mga kaibigan tayo na patagong ano eh. Patagong naiinggit sa atin at patago tayong sinisiraan. Diba? Nakakabuisit yung ganun. Yung inggit na inggit pala sa'yo, may tinatagong insecurities. Totoo kahit na nakatalikod ka, sabi naman dito ni Mercy. Ayan na, no insecurities, yung totoo kahit na nakatalikod ka, may mga plastic na friend, may mga plastic dyan na kaibigan. Yung kunyari kang dinadamayan sa malungkot mong ira tapos sumasagap lang pala ng balita na ikasisira. From MJ, yung nangangamusta kahit walang kailangan. Ano daw yung kasunod? Parang hindi ko maintindihan yung kasunod ng kanyang mensahe. Ah, okay. Yun na nga, kamusta kahit walang kailangan at totoo. Diba? Lalo't ngayon, napaka parang tumataas ang population or yung kaso natin ng mga tao may depression. No? Sana meron pa rin tayong mga kaibigan na nagre-reach out sa atin na kamusta ba mental health mo? Kamusta ka ba? Yung simpleng mga kamusta lang, yung out of nowhere, bigla na lang magchat-chat sa'yo. Kamusta ka? Ganun. Para labas yung mga ganun. Yung tatambay lang kayo sa 7-Eleven, mag-ice cream. Yung not so special, di ba? Yung hindi masyadong mahal. Yung may kausap lang. From Kyle, yung mapagkakatiwalaan at matatakbuhan mo sa kagibitan. Higit sa lahat, yung pahalagahan ka rin niya. Yung part na sabi niya rito, matatakbuhan mo sa kagipitan, parang bangko naman yan. Parang ginawa mo namang loan yun, di ba? Di ba? Ah, okay, hindi naman pala kagipitan ng pera. Yung kagipitan ng sitwasyon, yun naman pala yun. Sorry. Mali yung pagkakaintindi ko sa context ng message. Yung mapagkakatiwalaan sa anumang bagay, sabi ni Aldrin. Okay, caution lang din lagi. If maishare kang secret, think 7,000 times. Kasi sa panahon ngayon, mas matindi pa sa kaaway ang kaibigan. Sa totoo lang, mas nagiging kaibigan pa ang kaaway.
Mahirap na yung kaibigan na dyan lang sa simula meron sa'yo, no? Tapos nakuha na yung tiwala mo, ang dami mo nang sinabi, tapos ginamit laban sa'yo. Shout out kay joke lang. Wala tayong ganun. Matinong tayong tao. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Medyo umulan na, panandalian lang. Ito na nga yung sinasabi lang, manakanak ang pag-ulan. Nadulot ng low pressure area. DJ, anong balita? Ayun, nakalaya na si Bong Revilla. Di ka aware na nagpiyansa siya ng 1 million? Out of context. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Justin Timberlake with a song called Mirrors. Back to back with Major Lazer featuring Justin Bieber with a song called Cold Water. But right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

That was Katy Perry with the song called Never Really Over. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Siyempre, kapiling niyo pa rin po DJ Max. 11:10 ang ating oras. Para po sa mga kapatid natin dyan na hindi pa rin nakatime, makanika nilang mga orasan. Ayun ba kasi umiikot ang oras mo, kapatid? Ang oras na. Lunchtime nga po, mga kapatid. Ano? Ay, on August 3, pasukan na po ng ating mga topsiyan. Sa ating mga classmates dito. Sa lahat po ng Tops Campus yan, na baka sabihin niyo Tops Santiago lang. See you soonest, Topsians. Ating mga classmates na makikita natin sa Lunes. Huwag kayong mag-alala, hindi nyo kakaklase. Andito lang ako sa booth. Meron pa rin po tayong question of the day na nakabinbin. Ano ang pinaka-importanting quality na hinahanap mo sa isang kaibigan? Sabi dito ni Jake, DJ, ano kaya sasabihin ko sa interview ko kapag tinanong ako na ano ang maihaambag ko sa kumpanya? Magtanong ka, bakit may ambagan sa kumpanya? Kapapasok mo pa lang, pumapasok ka pa lang, may ambagan. Ba't ka mag-aambag ka agad, di ba? Anong ambagan ba yan? Para saan ba? May namatayan ba? May inuman? Ba't ganyan may ambagan sa kumpanya ninyo? Ang pangit naman. Hindi, siyempre, you're willing to contribute for the growth of the company. Nag-English ako. Hindi ko kinakaya yung sarili ko minsan. Nanonosebleed ako sa sarili kong mga sinasabi. Ang ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Big shoutout po sa mga nakikinig sa atin sa kanika nilang mga sasakyan, tahanan o sa kung saan-saan pa man yan. Sa mga nagla-lunch na po sa mga oras na ito or nag-merienda bago tuluyang mag-lunch. Parang medyo durbab ka sa part na yun, kapatid. Parang medyo gutom na gutom sa buhay, gano'n. Tila bagay hindi ka pinapakain ng pamilya. Merienda sabay lunch. Pinagsama. From Sir A, yung pagiging totoo mo, tapos may consistency at yung mapagkakatiwalaan. Yun daw ang pinaka-importanting quality na hinahanap niya sa isang kaibigan, yung totoo. So, mayroon palang mga expired na, ganyan, may mga fake. Okay, got it. Ang gusto ko sa kaibigan yung kahit may kailangan o wala sa'yo, kakamustahin ka pa rin. Ang mahalaga sa kanya ang connection, ang communication. Always at my side through always at my side through all my ups and down pala. Even in my struggles in life. Magka kanina nag-i-English. Halin tapat nag-i-English, pinapahirapan mo ko. Parang mahirap naman yung laging nasa tabi mo yung kaibigan mo or lagi kang lagi nakasuporta sa yung kaibigan mo. Paano kapag masama na yung ginagawa mo, di ba? Susuportahan ka pa rin? Di ba dapat meron ka pa rin kaibigan na parang hindi konsentido. Yung kinokorek ka, di ba? For your own growth, ganyan. Hindi yung lagi na lang gusto mo nasa side mo kahit kasamaan na yun. Ikaw talaga demonyo kang kaibigan ka. Kung dapat yung ina-unfriend, friendship over, ganun. Di ba? Dapat meron yung taga-saway, meron yung taga-konsente, meron yung haliparot. Haliparot, ba't nadamay? Simple lang, DJ from Apple. Mabait at totoo dapat siya. Mabait at totoo. Parang wala na mabait na tao sa panahon ngayon. Meron man, pero mga bilang na lang sa daliri. Kumbaga sa isang dakot ng buhangin, wala doon. Ganun pala kahirap umanap ng mabait at totoo. Exactly my point, DJ. Yung totoo at ikokorek ka kapag may mali sa'yo. Yung nire-respeto kung ano yung nakasanayan mo at ire-respeto magulang ko mo. Ay... Okay. Yun ay mensahe ni Emmanuel. Irerespeto ang magulang. Bakit hindi ba't may mga kaibigan kang hindi nirerespeto yung magulang mo? Ganon? Ay, naku, dapat yun. Sinaasampal pati wari. Sabi dito, may I have to ask?
From ano to? From George. Does it really need to be test their friends to prove that we are really a true friend to hear? To them? Ganun ba? Kapatid, grammatically incorrect yung statement mo. Nahihirapan ako sa'yo. Ulitin mo nga, medyo choppy ka. Tila bagay naubusan ng load, putol-putol. Ulitin natin basahin. May I have to ask, does it really need to test their friends to prove that they are really a true friend to them? Parang ganun siguro yan. Siguro sa kanila, to somehow, satisfy their craving. Pagkain naman pala. Hindi, di ba? May mga ganun kasing kaibigan na parang initiation, kumbaga. Check nga natin kung talaga loyal to. Nagsisiguro lang kasi nga baka may trauma sa mga dating kaibigan na trinaidor siya, ganyan. Di mo maiwasan yan. Good morning, DJ! Gusto ko sa kaibigan mabait at hindi ako iiwan kahit marami akong problema sa puso ko. Kaya lang, iniwan na yata ako, sir. Nako. Parang mali ka kasi sa buwan. Parang iniwan ka na pala eh. Ako lang ba yung ganun? Yung mas gusto kong ako na lang yung nangiiwan kaysa ako yung iniiwan. Diba? Wala lang. Dapat parehas kaming God-centered, sabi dito ni Stephen. God-centered ka talaga. Totoo ba yan? Parang di ako naniniwala sa ganyang profile picture. Tsaka na kapag yung nando sa bio mo, hindi na Krusty Krabs. Works at Krusty Krabs. Very, very 2010. Diba? Anyway, I was playing songs kanina na medyo naririnig ninyo before pandemic and pandemic era. Tawang ko kung ako lang or yung iba dyan nakaramdam ng konting nostalgia. Mga panahong pandemic era. Ay kung ako lang, asatang wala kang pakialam sa lipunan. Mga oras na yun siguro. Ay, see you sa Sunday. Sa Monday pala, mga kapati, mga tapsiyan. Sa mga magbabalik eskwela dyan. Totoo ba magbabalik eskwela kayo? Huwag na kayong ano. Huwag na. Kalimutan nyo na yan, di ba? De, sayang tuition, di ba? Sayang ang pinaghirapan ng mamagulang. Pumasok kayo. Kutusan ko kayo mga tagtitrest sa Lunes. Kung may mga dadalaw at papasyal dito sa booth, make sure may dala kayong pagkain. Pag walang dalang pagkain, huwag niyo muna akong kausapin. Mainit ang aking ulo. 11:17 on the clock. We're down with the final hour of our program. Maya-maya po ako'y magpapaalam na. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Dan and Shy featuring Justin Bieber with a song called 10,000 Hours. Back to back with Lil Nas featuring Billy Ray Cyrus with a song called Old Town Road and Jeremy Zucker's Come Through. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, mine's DJ Max.

That was Work From Home by Fifth Harmony featuring Tiwa Dolla $ign. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Kasama niyo pa rin po DJ Max! 11:42 on the clock, and guess what nga po mga kapatid? We're down with the final scratch of our program. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat po sa mga nakasama natin. Pero syempre, bago natin tuluyang wakasan ng programa at pagsasama natin ngayong araw na ito, ihabol muna natin yung mga pahabol na mensahe ng mga ating listeners. Sa mga nag-chat sa ating FB page. Iba chat lang ng chat. Like and follow nyo naman ang ating FB page mga kapatid. Nang medyo umatangat naman ang ating ang ating followers. Sabi dito ni Marian, yung totoo at tanggap kung ano lang ang meron ako. Oo naman, di ba? Kailangan natin ng ganyang kaibigan yung tanggap kung anong meron ka. Kesa meron kang goiter, meron kang almoranas, dapat tanggap ka ganyan, di ba? Sa umaga. Patuloy pa rin pong ihabol ang inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. A big shoutout po sa mga nananghalian na dyan. Hoy! Sana all! Sa mga katulad kong magla-lunch pa lang or wala talagang pang-lunch, okay lang yan. Nabubuhay naman tayo, yun ang mahalaga. Required bang kumain 3 times a day? Diba pwedeng skip natin yung isa? Para sa future, ganun. Konting konting sakripisyo ba para sa lipunan? Ang gusto ko sa isang kaibigan, from Jessa, ang gusto ko sa isang kaibigan, DJ, is kasama ko siya sa hirap, saya, lungkot, at tagumpay sa buhay. Parang hindi kaibigan yung hanap mo. Parang ang hanap mo, Jessa, ay asawa. Mali yata yung context ng, yung pagkakaintindi mo sa context ng tanong ko. Ang tanong ko, ang pinaka-importante na quality na hinahanap mo sa isang kaibigan? Parang ang hinahanap mo na ay asawa. Parang sa hirap, saya, lungkot, ay tayo ay magsasama habang buhay. Parang ganun. Kaya nalilito ang tao dun sa kaibigan at kaibigan. Masasabi tuloy yung friends with benefits. Hindi ma-distinguish kung mag-asawa ba o magkaibigan. Totoo siya, totoong mahal niya ang sarili niya. Ha? Hindi kita mag-gets, Rose. Ano ba ito pinagsasabi mo? Tila bagay inaantok ka pa. 11:45 na, nagmumuray-muray ka pa lang. Sabadong Sabado. Ay, big shoutout po sa mga naglalaba dyan. Di ko mawari yung panahon. Kanina umuulan, tapos ngayon ang tindi na sikat ng araw. Ano ba yan? Ingat-ingat po ha, lakas makapagdulot ng lagnat niya. Lagnat, sipon, anumang sakit yan. Almoranas, pwede rin. Mabait, mapagmahal, from KJ, mabait, mapagmahal at pinaka-importante sa lahat ay protector at matulungin. Kailangan mo ng bodyguard. Bodyguard yung parang dinidescribe mo. Mapagmahal, hindi, asawa nga ang hinahanap, hindi kaibigan. Protector? May kaibigan ka protector? Sabi ko na eh, kaya pala kayo bumibili ng foil kahit wala naman kayong nilulutong bangus. Masama yan ha, magbago na. RA9165. Tama ba? Pero, sabi dito ni Jason, yung kaya niya akong ipagtanggol at mabait at mapagbigay. Minsan nalilito na ako kung ano ba dinidescribe ninyo. Or ako ba may problema dun sa context ng tanong ko? Tama ba yung pagkakaintindi nyo? Or mali lang yung iniisip ko dun sa description ninyo? Di kung ako yung mali, sorry na. Ang hinahanap ko ay ang totoong kaibigan, from Maria Lourdes. Parang wanted ba yan? Ang hinahanap mong kaibigan ay totoong kaibigan. Parang mas malabo pa yan sa windshield na hindi napunasan. Totoong kaibigan, lahat naman tayo. Pero anong klaseng kaibigan yun?
How would you describe it? Bahala ka dyan. Sa mas malalim na paraan. They will do the right thing even if it means to betray me. Some, masasabi mo pa rin kaibigan kapag trinidor ka? Siguro ano, yung gagawin pa rin nila yung tama, pero isasama ka nila sa pag-correct nila ng tama, hindi yung iiwan ka nila at tra-tridorin nila. Diba? Kung mali man yung ginagawa mo, hindi ka nila i-friendship over, itatama ka nila, hindi ka nila iiwasan. Yan ang tunay na kaibigan. Sasama mo bang kaibigan na kapag nagkamali ka, iiwan ka? Parang contrasting. From Nanay Lita, may answer DJ sa katanungan mo is mapagkakatiwalaan, matatakbuhan sa oras ang pangangailangan at may pagpapahalaga sa pagkakaibigan. Takbo ka sa FICO Bank. Sa oras ang pangangailangan. Mars, wala kaming ulam. Pahingin mga hotdog nyo. Excellent communication skill from girly. Siguro ito yung hinahanap niya kasi gusto niya siya yung spokesperson niya kapag may crush siya. Love and trust from Entoy. Parang ang lalabo nung iba. Baguhin nga natin yung ating QOTD sa Monday. Yung medyo on point. Medyo specific. Minsan hindi na ma-distinguish nung mga listeners natin kung ano ba talaga ang pagkakaibigan sa relationship. Ewan ko ba kung ako ang may mali o sila na talaga. Anyway, marami salamat po sa lahat naman nakasama natin sa loob ng 4 hours na non-stop na kulitan na naman. Magsama-sama na naman po tayo sa Lunes, sa araw ng pasukan ng ating mga classmates and tapsiyas. Panibagong 4 hours na kabulastugan at katatawanan ng ating iyahatid. Abangan ako mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Bagaman ang aking time out ay alas 5 ng hapon. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Jason Derulo with a song called Savage Love. Back to back with Maroon 5's Girl Like You. Right here at 107.1 and 107.9 at Tops Radio with yours truly, my name's DJ Max, and now, signing out. Bye-bye!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Cecil, bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Basti lang.
1: yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on top.

0: News. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tops!
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter.
2: Ah eh, yun lang. Oo nga no.

0: sauce.
1: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try. In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
2: Pare, kailan bakasyon mo?
3: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro. Tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin. Sila Bobong tsaka si JR. Diba? Tara, tawagin natin.
4: Wait lang. Teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
3: Yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!

0: bago sitwasyon. Good opportunity sa akin ay umayon na ambunan ako. Sinwerte.
1: Talaga?
0: May sariling bahay, pera at kotse.
1: Wow!

0: Importanteng impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Yun lang! Busit na to!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.
3: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: TAPS Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang po.
1: Ah eh, yun lang.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
4: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS Radio in the background during nighttime. During nighttime.
5: Baby, I need your love right now. And I want
4: TAPS Radio, play the best of mellow songs.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Nagbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS

po. Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
1: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
0: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
1: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
0: yun lang.
2: Pinoy Classic.

0: Oh, parang problemado ka, Bes.
1: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Dami naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
0: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
1: Isa na ako sa magdo-donate.
0: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
2: Ah, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
3: Taps Radio, Pinoy Classic.

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. Oo nga no.
2: Pinoy Classic.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2024. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024,

0: itinanghal din ang Tops Ilagan bilang best performing private elementary school in Ilagan City, dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tops Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tops Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tops Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tops Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Learn more about TAPS. Simply visit www.taps2011.com. TAPS is simply the best school in the region, not just for its state-of-the-art facilities, highly qualified teachers, strategies in educating their learners, but because of their effective ways in monitoring everything. Well, no other school does it better.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on top.